0: 7 Abba Mixture. Rubinga. Ija wa ija osi. Always guide me.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan awon so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDK kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju CDK ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDK CDCA RE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi n pe se won kokko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die ba wo se se
2: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa ni yen sa
1: ikini idi ti e fi se ba npe kawon yen kokko san le die ke to di pe egbe oja fun
2: e seun olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo sanwo lo olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun ola anfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu ati ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi anfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin
3: office wa wa ni Exodus filling station formerly Total opposite Factor Chief Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
2: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
4: e pe CDK sori number yi 070 7454 2995 lekan si 070 7454 2995
1: e seun olotu oro leti bon lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla teje asoju CDK iwa na ma gore loni ko le ba de to ni dukia
5: ore wa kini re to roju koko bayi
6: wo ore o su mi o je iya isese pe tan lori phone ni kunu gbogbo abo oda na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
5: ara nta nwo nu shop o gbo nipa CDK ni
6: CDK kini nje be
5: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iyoja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
6: iro ni o
5: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu le mi ori cd care ni mo ti ra won koda iphone to wu lowo mi yi ni sanwo re tan
6: ah o si riru eyin o ti fi pamọ fun mi lati jo yi
5: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cd care lori google play store ati ios app store ki wo na ma jaye cd care ni welemu ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e kan si website wa cdcare.com

0: omi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore koko ase eni to ba dore koko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin e si ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro Kọlọrun Ọba kọ ma je ki abamọ kọ gbẹyin ọrọ gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa nbeta ana seta o na lo le ijo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture kora foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedo yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi se ajo nafda kisi fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e din koko duke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, mati sumi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mixture, koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 aba mixture, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo ori agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun tedu gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija osi always guide me
0: Benny, ija wa ija osi always guide na ni se wa ri gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 0916062253 e je npe le kan si 0916062253 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati lese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma re awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma re Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 lekan si 070 88 77 8855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki ajelu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele sara lore lo sara jo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona taisan le gbaru fin lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal Mixture
2: Atura o Atura lara o
3: Ya ki ama ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere eh oloyin bo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan e wa so pe mi iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun eh ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo e la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okonla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okonla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin e ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
4: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
3: ogoji
4: ose lati mo sanwo
3: eh mo be bi nke se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
4: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji

0: patapata awon ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun olanfani ki won lo wo ru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo san wo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe ah moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti ara fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin ehe gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo san wo re lai ni da yin laamu rararara
1: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Asunta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State.
0: Ululesha wa si wa ni number 6, Ike Asogwa Anthony Leku, ni ilu Eku, Ben Yolotu.
3: Number wa te elepe si ni 0707-484-3351. Le kan si 0707-484-3351.
0: Eshin Yolotu.
1: Oro leti bon, lati eno Ogbeni Abdulhakim Okola, teje asoju CDK. Iwana, magore eloni, ule ba adencho ni dukia.
4: Ore wa kilo ni to roju koko bayi
5: o ore o su mi oje iya isese petan lori phone ni onu gbogbo abo da na wa ni njo gas cylinder wa na ti fe je tan gbogbo electronics wa lo ti denu kole owo ni o si sarajo yi
4: ara nta wo nu shop o bo nipa CDK ni
5: CDK kini nje be
4: CDK CDCARE application asiri ola ni nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo elo to bara fori do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: toto han ni gbogbo awon kan e lonu ile mi ori CDK ani mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
5: ah o si riru eyo ti fi pa won fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni welemu ran to nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
6: CDK make life easy.
7: On your trap, set.
8: One salary day, you know, a dabashi mura lowo. Every day, ki shiti a nagbara. A dabagbira. Ufo ba won lono, utu fi won sile. Adaba 88.9 FM Uti Dako Kini Oshiwaju Awebe Ntelelei.

to e ka pada lati oke lohun gege bi ase ti mo wi pe eto idibo gomina o si nlo lowo ni ipinle ekiti be ni eto idibo omo ile igbimo asofin agbaleye lo nlo lowo na ni apa gusu ipinle ondo awon to je akoroyin wa won si ti wa kaakire pesen solusegun o wa

to gbogbo en ti en lanfani lati gbo wa ni akoko yi gege bi eto idibo bi o se tin lo lowo ni ipinle Ekiti eto idibo gomina titi ago bi meji abo bayi won mo lanfani ati pari eto idibo ohun lati mo gbianju ati ka esi mo gbagbe bi pe titi ti o fi di ola o na ni a wa ni ori eto ile ise ye yo mo sise ti won fi kede esi idibo gomina ati ti omo ilegbimo asofin agbale ye ile tun waye ni apa gusu ipinle Ondo etunbo mo tetileko

Ogbeni Adewale Abiodun lati rele owo tan ni egba lowo 670,000 ni bi e ba le ke kuro wa e da o pada ko ma ba si wahala laarin eyin mejeje ifele fi ba yin ra yin do po as fe ki ja o waye. Hello.

0: mind the prices.
1: Arakunrin kan na te atejise ranse si wa sugbon bi o se colleague de Yoruba emi gan ti mo ma Yoruba ka gan o soro fun mi lati ka sugbon won ni lori oro le koko won gba koko won won gba gbogbo nkan koko won je ni Abaukia ni nimesi nkan ti won so ni e pe wa leye to keje ki a gbo bi e ba se ri daada ka le ma bi a se salaye. Hello.

0: eku ile gbogbo ma jiro ko aroko bodude gbogbo agbe tin be loke egan
1: e mo si wa ku amojuba chemical blue boat yo
0: age bi do ogun kokoro tin fa gbe lokan bale tapapapu uru ekun oko korikori gbogbo leyin ti lo ti be
1: e ti ta ko ta ilu ko
0: lo gbogbo korikori yin koko yin lorun so yin da lai mo se
1: ekun oko korikori blue boat ni eko wora loni ke yin na ori yato
0: bi koko yin ba tin ri tele gan
1: be fi ni blue boat a pon lo we bi ede yiyan
0: bi blue boat se ngogun ti korikori na ni o mo fu koko yin lokun so jinwene bi ata ileke
1: kia kia ni se blue boat yi be na lo lagbara lati da bobo koko yin fojo pepe
0: ile se wakot limited lo po po fawun agbe oni koko ti korikori nda laamu
1: isowo si se blue boat koja adanwo koja be
0: ajo koko research institute of nigeria ati gbe yewo wo tun jan lo nte gba
1: e le rira ni gbogbo le itaga to nta ojulowo ogun korikori jake jado orilede nigeria
0: chemical blue boat ni e bere fun ki korikori o dagbere foko yin
1: fun ekunrere alaye e pe
0: 0811-891-0336 tabi
1: 0811-891-0234
0: blue boat
1: ekun oko korikori de eku orire gbogbo ma jiroko
2: Jerusalem's own.
3: Ba gbele aye serere to fi parire lile fun mo atebi a ko le se lai ranti won o pe lodun kan ki baba wa Chief Lawrence Afolabi omo rege baba ijo Sacred Heart Cathedral Church Akure ti fi aye isile baba wa olufe won abiamo toto ife re ogbon re igbagbo re ati ife to ni si gbogbo eniyan se ntan mole laarin wa loni ati lojo gbogbo awon omo atebi re ndupe fun igbesi aye rere te gbe ati wipe ipase ona rere te fi lele lanto titi lai la o ma se ranti re o baba Nure Chief Lawrence Afolabi omo rege ma gbọrun sorun re osun omo lati o ma jogede sun ojo lusu ogede la do je mo bogede adonu on ba tise lu pinrin adoda on ma tise luri toba toba ado baba oko ba jebi isowo bo ovie ware egbilade egbilaho o vegede mo omo aloba leyin bi oke omo adodo tinu yare somo lore ado sun osun adore ni reni arise inu eni ni jade adore mi ma sun laye olugbala titi dojo ajinde ti pin ya oni simo gbogbo omo atebi lo nke
4: Ejo ti Olore in council pe High Chief Akindele Aladenika atawon merin mi nipa oya dele oba ilu Ore Kingdom suit number HOR/25/2020 ile ejo labe honorable justice A Adegoroye ti palase ojo Monday 15th June 2026 adajo ni ikawako kan ti wa nle tele to ni won gbudo fi enikeni ja dele oba titi ile ejo fi dajo o se ni lanu pe High Chief Akindele Aladenika nlo ka kiri pe ara e ni adele oba ilu ore ofutu fete o tapa sofin ile ejo ni ida ijoba o si ba lese adajo ti wa pa lase pe ko gbudo pe ara e ladele oba ilu ore mo kikele ofin ma ba gbe be ni kawon agbofiro pe lawon araalu sora kan ma ba dan kankan po gege bi adele oba ilu ore oro e dabi ore ni rowo se loju ala ni o ntara e ajoyo ori social media to se bi eni fira eni se leya ni tori ko iti si adele oba nilu ore ile ejo lo so be gbogbo awon oloye ni ile ejo ti palase o n kede

0: atebo yin la wa neje nitori amo fini kayin ni wa je anfani ewe atebo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tolorun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fokan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo ohun to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le se baba oke ogun number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa ani fara nira wa boya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe boya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 Tudu Yemi Lane opposite Oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia oriba
1: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju o rona bayo je ayo ohun ti e wa su mi agbo ni ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulu ọdẹ tó fi wí àtẹ̀gùn ṣọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹ̀dá lẹ́nu ìwọ náà gbìyànjú kọ̀ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹ̀gùn ṣèwòsàn.
2: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.

0: office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top 0707-484-3351.
1: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa ni bi ki bi te wa te ti na fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami iluwo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wo na odi en ti o ni awon dukiya ta mo si properties da

kulẹ bayi lan kara le e kuro na bayi lan kero na adebi se ma se bayi agbo le lan pe eto yin eto wa o yato leto eto ni o yato ayi na mo ki ta go marun ba ti koja aseju bele nja nle ise o radio wa adaba 88.9 fm tata komale si ilu akure ta wa ntare ohun ni ilu ilaramo ki en mo pe o yato ati ategun ore lawon mejeji ba n gbe oke ile ise wo lo wa n gbe mi wa lojo mejo mejo ile ise mi parking nigeria limited lapo po gan ta fi nje le ise micmac nigeria limited aje n bere bayi latori crunching trips wa eyi to yato keke lege won to yato ice cream to yato

mo ri atejise yi to wole lati odo Femi Ogundai si ti won pe ni arire mako oni olotu o lawon gbadun bread o yato dada ni adugo won ni okejebo oni ohun abe arakunrin ipo ohun to se yi o dara pupo ki omo yin ko lo baba to fe gbe wa tori baba yen o ri lati bi odun bi medogun to ti njiya tarakunrin ran lewe to fe se igbeyawo

0: won fe fi asiko yi ki gbogbo awon drivers wa ni Chicken Republic ati Oyato won ki egbo eyin distributors wa patapata ni bakery ben mon ki gbogbo eyin ni bara wa ni Chicken Republic pe e se mu ina koni towo yin o ni agba lowo edumare mon ka won to wa ni store mon ka yin te wa ni Power Express mon gbogbo eyin te wa ni audit account gbogbo yin pata HR office training gbogbo yin pata ni mo ki mi lolodi mo de ki gbogbo yin drivers wa e ni finu gbo e ni fi se ona e ma lo layo e ma bo layo mo gbogbo yin security wa mo ki yin o lai se eyin ko le se awa ipe npoju lo la fila ti fila ba ti koja pe npojo ni baba se o si nkan a nlo fun toni a ni lo leku lowo a nlo fun tose a ni lo larun lowo to ba le nikeni to la ni pada wa lose to nbo Olohun Eledumare ba wa di roran lori eni be o da ni ose to nbo bye for now
1: I want lo o di ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola gba mi dele o olotu oyato eto oyato nlo lose yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku ya

0: igi kan ko ni dano ko ko para le lai lai aja oneje ko peru ona bara baba ti wuti ditidi o di dadan iku aye lori era iku are wa kete arun are wa kete ibanuje ko ma gbenu gbeworan e ka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa lasale toni aku aro da ojo yi sododo te yin na e ba ngbo se wele wele bayi lodo wa nbi so sododo te yin na owo itura lo ba wole a ma gbadun ara wa daada lale oni lori eto toni tilu tilu toni ato ti koni de ati koludi a ma gbadun ara wa daada ope yemi jo da yin re ajo ko tagba piroro oro mojo ko tagba mo piroro oro ki se kin le ba sa fun se amo kin le ba ko gbo lenu agba ni e ka le o nibi te tin lanfani ati mo gbo wa mo tun ti bale sori eto niyan ani oloyin ladun ye oloyin ladun ye yin eje ka jogbo olowo
1: to wa ba ba baja to ni baba o seto to de sun ba ma ma ja to ni mama o seto o di gba to ba dagba to ba nda sese wari bo se rorun to gbogbo e gbogbo e yo

0: gbogi 24/7 ba make sure la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbianju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awa nbeta ana seta o na lo le ijo na abayo iwo na gbianju ko ra egbogi 24/7 ba make sure kora foko re ko bere si ni takebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje didun didun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara pombele egbogi na na fi si ajo NAFDAC ti fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure koran jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo NAFDAC fun tedugba o da lagu ara 24/7 aba make sure lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 091

ni ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 091 60 62 62 53 eje npe le kan si 091 60 62 62 53 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire

0: Omani ta fe fi se.
1: Kabiyesi o.
0: Hey.
1: Kabiyesi o.
0: Omani ta fe fi se.
1: Ayera yo.
0: Mama.
1: Oh yes sir.
0: Ah.
1: Kabiyesi o.
0: Won ran mi si o.
1: Adani waye.
0: Oh Oluwa ni o.
1: Egbe o.
0: Oluwa wigbe.
1: Yes sir.
0: Kamu aso dudu.
1: Aso dudu.
0: Ati abere.
1: Beni sir.
0: Eyokan.
1: Abere yokan.
0: Abere yokan.
1: Abere yokan.
0: A fe fi gbadua.
1: Kabiyesi o.
0: Enikan ni.
1: Eh o.
0: Kini tumo eleyi? Se ise woli lele.
1: Ewo ture.
0: Oga.
1: Kabiyesi o.
0: Eni emi loru emi leye.
1: Oh yes sir.
0: Yes sir.
1: Sir.
0: Abi amata yo ba gun labere.
1: Beni o.
0: Hey.
1: Kabiyesi o.
0: Oni ri ni joko.
1: Ara o.
0: Yo ma kekiri ni. Yo ma turo jiji.
1: Pelu inira.
0: Lori omo ni.
1: Kabiyesi o.
0: Ah.
1: Kabiyesi o.
0: Aye ama dani loro.
1: Oh yes sir.
0: Won ni dawo loro.
1: Ara o.
0: Hey. Abere joko je.
1: Beni sir.
0: Ti won ma fun abi amo. Ti o fi mo wo bi were.
1: Beni sir.
0: Ti o ma akan ma wo.
1: Eh o.
0: Omi ni okan ma jabo loju e.
1: Kabiyesi o.
0: Won bi loro.
1: Eh.
0: Koni le soro.
1: Koni le fesi.
0: Nitori pe.
1: Yes sir.
0: Won ti gboro lenu e.
1: Yes sir.
0: Omo to ye ko fun layo.
1: Beni sir.
0: Won ti pa loju e mi e.
1: Yes sir.
0: Won gun labere aye ni.
1: Beni sir.
0: Eh.
1: Kabiyesi o.
0: Aye oni gun labere aye.
1: Ah mi Yes sir.
0: Abi amo.
1: Abi amo.
0: Abi amo.
1: Abi amo gbo.
0: Abi amo.
1: Abi amo gbo.
0: Omo kande.
1: Kabiyesi o.
0: Abi.
1: Beni sir.
0: Beni amba dede.
1: Eh o.
0: Joko lori abere.
1: Oh yes sir.
0: Lori tia.
1: Eh.
0: Ti o de matele.
1: Beni sir.
0: To dede joko le.
1: Eh o.
0: To wonu die.
1: Pelu inira ni.
0: Esa.
1: Kabiyesi o.
0: Ti ile afi su.
1: Yes sir.
0: Ko le gbadun idi e.
1: Ko le gbadun ara e.
0: Won ran mi si o.
1: O je gbo.
0: O ni mo nira o.
1: Ah mi Yes.
0: Aku re te.
1: Mi Yes sir.
0: E dide.
1: E je dide.
0: 23.
1: 23 ni o.
0: Ni stadium.
1: Stadium la ma lo.
0: Ago meje.
1: Meje aro.
0: Aro.
1: Aro ni o.
0: Aso dudu.
1: Aso dudu.
0: Ni sense handkerchief.
1: Beni sir.
0: Ati abere.
1: Abere.
0: Ti won fi ran so.
1: O ma wo aso white e bo.
0: Aso white e.
1: Beni sir.
0: Ni ko wo.
1: Eh o.
0: O ma ni agba.
1: Alagbara o.
0: Iwo lo ma leke won.
1: Ah, beje.
0: Omo re oni sonu.
1: Ah, beje so.
0: Eyin re sangota.
1: Sangota.
0: O seye.
1: O seye o.
0: Omo tutu wa lori gbegbe.
1: Hallelujah.
0: Hey!
1: Kabiyesi o.
0: Oluwa wigbe.
1: Oh yes sir.
0: Awon ti o ka saamu eleyi.
1: Eh o.
0: Lote yi.
1: Eh o.
0: Won gbudo jeun.
1: Yes.
0: Won gbudo mu.
1: Won gbodo wa nu e.
0: Biri biri ni o.
1: Kabiyesi o.
0: Pelu aso funfun.
1: Yes.
0: Eyin o sa.
1: O sa.
0: Eyin te mo ba mi ka saamu.
1: Beni o.
0: Be ti n gbon.
1: Eh o.
0: Te mo ba mi ka saamu.
1: Beni sir.
0: E ma lo.
1: E dide o.
0: Sima o.
1: Ba o.
0: Event center.
1: Event center.
0: Ni ojo Friday.
1: Ni sangota.
0: Ni ojo Friday.
1: Friday ni o. Yes sir.
0: Osan ti wa lori gbegbe.
1: Kabiyesi o.
0: Eyo.
1: Oh yes sir.
0: E ma ba mi ka saamu yen.
1: Kabiyesi o.
0: Samwa.
1: Samwa.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: E ka o.
1: Beni sir.
0: E ka o.
1: E ka o.
0: Esa.
1: Oh yes sir.
0: E ma ka samwa.
1: Samwa.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: E gbudo katan.
1: Beni o.
0: Ni ojo Friday.
1: Ojo Friday.
0: Toba to di Saturday.
1: Saturday.
0: E tu ka samwa.
1: E tu lo ka o.
0: Dori 150.
1: Kabiyesi o.
0: E gbudo pari e.
1: Beni sir.
0: Ni ojo Saturday.
1: Yes.
0: Toba to di Sunday.
1: Ojo Sunday.
0: E tu gbudo ka o.
1: Beni sir.
0: Samwa.
1: Samwa.
0: Dori 150.
1: Dori 150.
0: Hey.
1: Kabiyesi o.
0: Te ba ti ka.
1: Te ba ka to.
0: Fojo medeta.
1: Ojo medeta.
0: Lei je.
1: Yes.
0: Lei mu.
1: Ayera yo.
0: Eni ti o ba lemi ko ma wo o.
1: Beni o.
0: Elemi lo le wo o.
1: Yes sir.
0: Esa.
1: Kabiyesi o.
0: Won ni eni ba ni kini kan ni ko en ba laya ni o bo wo o.
1: Beni sir.
0: Bo ba laya.
1: E o.
0: Ma wo o.
1: Ma wo o.
0: Eyin mi te le se.
1: Oh yes sir.
0: E ma lo ma o.
1: Ti agbara e ba
0: ke. Ninu eyin workers ni o.
1: Beni sir.
0: Ninu eyin osa.
1: Beni o.
0: Te ma ba mi ka saamu.
1: Oh yes sir.
0: Biri biri.
1: Biri biri ni o.
0: Ojo meta.
1: Ojo meta sir.
0: Friday.
1: Friday.
0: Saturday.
1: Saturday.
0: Sunday.
1: And Sunday.
0: E ma ba mi ro ojo.
1: Kabiyesi o.
0: Oro Oluwa.
1: Yes sir.
0: Sinu osan yen.
1: Kabiyesi o.
0: Oro re na ni.
1: Oh yes.
0: Ini kan mi.
1: Ko
0: so ogun tin fun o.
1: Rara o.
0: In lo se dudu.
1: Rara o.
0: Ini bante.
1: Ko sitali o.
0: Ko sitali.
1: Rara o.
0: Ini keke. Ti mo le fun o.
1: Kabiyesi o.
0: Sugbe. Mo ni oro re. Oro oro re si wa.
1: Oh yes.
0: O si mu wa lara
1: da. Oh yes sir.
0: Gbogbo eni sa isan. Nipa si oro re. Egbe mu lara da. Egbe mu lara da. Eni be lori stroke.
1: Oruko Jesu.
0: Egbe mu lara da. Omo to ya were.
1: Oruko Jesu.
0: Egbe mu lara da. Omo to ni oku oru.
1: Oruko Jesu.
0: Egbe mu lara da. Eni ti n gbọ mi yo.
1: Adani wa yo.
0: Egbe mu lara da. Agbalagba ti n to le.
1: Beni sir.
0: Ti n gbọ mi.
1: Jesu.
0: Egbe mu lara da. Oro re.
1: Beni.
0: Emi gbe oro mi ga.
1: Oh yes sir.
0: Ju oruko mi lo.
1: Ju oruko mi.
0: Ni atete ko se. Ni oro ti wa.
1: O ti wa.
0: Oro ti wa pelu Olorun. Olorun si ni oro na.
1: Oh yes sir.
0: Ta lo gbọ mi.
1: Kabiyesi. ṣe o.
0: Má bọ̀.
1: Ó jẹ́ má bọ̀.
0: Ní sangota.
1: Sangota.
0: Hey. Iṣẹ́ lẹ́yìn máa le o.
1: Alágbára sà.
0: Sunday mẹ́ta.
1: Sunday mẹ́ta
0: lẹ. La fẹ́ fi ṣiṣẹ́
1: yìí. Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹyin tẹ́ ẹ ṣe àkọ́kọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣé ẹ mọ̀ pé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tẹ́lẹ̀ kẹyìn.
1: Ẹ o.
0: Ó tún le.
1: Yẹ sà.
0: Ju ta kọ́kọ́ lọ. Mama.
1: Oh yes sir.
0: Ti oro Olorun o ba ti le gbe ogun aye re mi.
1: Ah!
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Lo gba kamu.
1: Kabeso.
0: Mo kene.
1: Oruko Jesu.
0: Mi si ni lajule.
1: Bene sir.
0: Ko gba kamu.
1: Rara o.
0: Nipa si oro re.
1: Oruko Jesu.
0: Idande jasi o.
1: Ah, be Jesu.
0: Oro re.
1: Bene.
0: A ma fun ni ni idande.
1: Bene.
0: Oro re.
1: Eh!
0: Yes sir.
1: Yes sir.
0: Asegun dragon ni.
1: Bene o.
0: Nipa ise.
1: Yes sir.
0: Ejodun agbota. Ati nipa se. Oru eri enu
1: o. Bene o.
0: Oro.
1: Yes sir.
0: Oro.
1: Oro.
0: Ohun Oluwa. O ni ola nla.
1: Oya.
0: Ohun Oluwa. O sare.
1: Oya.
0: Ohun Oluwa. Ibe lori omi pupo. Ohun Oluwa. O yo wo ina. Ohun Oluwa. Ifagi kedari. Ati le ba loni ya. Mama. Jo fo ohun re. Si aye re. Ki aye re le yo.
1: Oya sa.
0: Ko le ni ayo. Ki ogun aye re le yo.
1: Oya sa.
0: Bi abela tin yo ni waju ina. Ki ogun re le yo.
1: Oya sa.
0: Ni waju ina. Ma bo. Ni sangota.
1: Sangota.
0: Lojo Sunday.
1: Sunday ni o.
0: Lago meta.
1: Meta.
0: Mau Event Center.
1: Mau Event Center.
0: To ba ti dabe bridge sango.
1: So
0: gbo nlo
1: Mau
0: Event Center. Lona Ijoko Road.
1: Lona Ijoko ni o.
0: Wa ba wa me.
1: Oh yes sir.
0: Ohun Oluwa ni o.
1: Bene o.
0: Aran mi si o.
1: Bene.
0: God bless you all.
1: Olorun mo gbogbo yin o.
0: Yo dara fun o.
1: Amen.
0: Iwa ganga.
1: Lari.

0: niko awusi ni ni durumoni awise ni le okeke ti meyin erin fun ati nle odundun ti dunri ilemire kori ilemire mo ba buru ase
1: ara ija ko tiyan ni temi o ewe yo mi nina ni
0: je record ikan na ni abe wa gbagbe lowo engineer o tun ti jabi yin si je record yen na ni o jo be pe yen lo pupo ju abi o se oju oni ti o ba nda pada sowo bere pada ba nda pada tori awon ti mo fe tele lori enle nbe un ri nigbati iya batile alake ton lo daula lodun na lohun ni jebu ugbo oko re na onilu ni o se
1: aisun mami le
0: o gbo un soke die si kayode folarin engineer wa

awon ton mo nipa gbo faaji daada beyan ba nte awo rin won ni pe gbawo lawo ile jade elomi ha lohun o gbori.

0: Noa Ogebu Sembela. En Lembeu.
1: Alarino, Ojibu Bua Bozako.
0: Eku Bani Beto na.
1: Okoni ya wode biti zona o.
0: Eh, rini gwa tawo ijade.
1: Oma di babode, tope po mwe koko mo jade.
0: Odun 1993, ti awo ijade. Baba nso pe kenari kilo

0: doctor Kennedy kilo today.
1: I am a doctor of philosophy.
0: Eh, ni nigba ta wo rin jade doctor before doctor. Awon aye nti so pe se Kennedy tun ti de niyan idi abani wi pe. Ko se ni ti o mo pe nikan lo won ni won pe ni doctor ninu awon olorin.
1: Je doctor doctor lorin kan.
0: O se. Dokita olorin. Senti omo pa laye agba na fi se doctor olorin to so pe ohun ti di doctor won si ti phone ni ami aye e lati university kan l'America
1: awon ni se ala si fe ho ni
0: ṣugbọn gba ti Kennedy ma jade pelu ti e ni 93 se 1986 ni 95 oni won fun doctor yin alaji agba ton fi joye doctor ninu pe o mo ijinle nipa kagborin jade won dodun 1993 doctor before doctor ba jade latowo Orlando owo eh awon aye wa wa tumo si itori ikini itori pe o mo pe arin ohun ati alaji agba pe arin ohun ogun lojo na lohun
1: lomo ki baba
0: alaji agba ti ati Orlando owo arin won ogun ke won ni be ni o jina sira won jina bi bo lojo ori ni ya jigin eji won jina sira to po ju pupo Orlando owo jina gan agbalagba ni eh won ni o ni to bade lodun na lo ki lo bade
1: o ma wa gogo odi re agba
0: ki lo bade on to bade ni wipe mo fa to fi je pe alaji agba pelu Orlando owo won ojo gbatara won o ti so yen tele tele
1: o ma ya le lo soja o dada ba o
0: bale ni olorun da lati indiana en le nbe won e ku ba ni gbeto na eyin ti le america te n gbo wa e ku ba ni gbeto na
1: ale mi ti le
0: okay
1: won le gbe mi mi ni ale mi ti le
0: ibi abani wipe
1: ile le gbe mi mi ko mo ti ma ko
0: aye la omo wura lori wipe nkan kan sele so ohun ti ohun si ni gba laye laye idi abani wipe ohun wo sikiru ayinde barista gege bi pe o fe ma satako fo ohun idi abani wipe awon gbo awon fans ohun won si ti n dari sodo sikiru ayinde barista ati pe awon nkan kan to ohun gbo nipa re ohun ru ohun loju se sikiru ke oda aye la ba gbera o gbera lati abekuta o gbona eko lo se de gbagbe pe alaji agba yi na sikiru ayinde barista yi ni captain egbe aye lo mo wura na on fans club e pe won da egbe ton feran olorin kan sile alaji agba na fi se captain sugbon gba ti ja wa de bayi ti gbogbo e si ti won ri bo se nri ere ni awada ni mo to o to alaji agba lo yan yin lo mo wura o se ra benz e lodun na lohun o to wa o lo le alaji agba nje pe won fe ri sikuru won ni pe won ba ri sikuru o ni bi ase ma se yen e po bo form ni ko won te form ko won fill form ko won to ri sikuru won ni be ni ah o da e wole lo e lo ba so fun wi pe ohun Kennedy fe ohun ayin lo mo wura fe ri ohun egun mo gaji fe ri nigbati alaji agba ti o bu to fi office ni pe dodo budo fill form inu ba bi aye la mo wura rojo na lohun pe so gwa pa bata pa jimijinwe ti e o mo fill form ke won o to ri sikiru ro ba bi bi inu binu se bi niyan kini o wa se o mo wo ko re inu to bi odire odile Orlando dodo Orlando to lo ba salaye fun pe ba irederede ba iloju ohun ri Orlando won lati ma je ko mo wipe boda egbon kile yin na wa lo sodo arakunrin yen o fe je pe ibi ti wahala yi to ti bere niyan lodun na lohun te ba gbagbe ibi ti wahala yi ti bere niyan awon meje jojo gbatara won mo obi pe kan ma ta fa were were sira won obi pe kan ma ta fa were were sira won nígbà tọrọ rẹ máa dojú ẹ àwọn alátìlẹyìn sikiru ayinde barista àwọn tí wọn fẹràn rẹ bí buhari ọmọ ọlọtọ wọn ni wọn fẹẹ bún sikiru ayinde barista kó jẹ káwọn travel lọ america nípa táwọn bá dẹ̀ máa d'amẹ́ríkà yẹn tán disneyland làwọn ń lọ àwọn fẹ́ lọ sọ̀rùn àjìjà ń bẹ̀ tó mogún olúbùnmi ẹ̀ ń lẹ́ńbẹ̀ hùn.

0: Bunny. Adaba 88.9 FM. Atuti Fufere.
1: Adaba yo.
2: Baba kere wa de balẹ kasagwa lori itọju ilera ati aileṣedede ọlọmọkunrin nikan soso chai idunnu subu layo fọkunrin atobirin ọpọ gbeyawo lo ti dẹnu kọlẹ latari wipe awọ ọkọ rẹ o kaju ilu daada baba bọda o le tate kan le do be lo simi jakuje debi pe o ti wa so idaku rẹ tẹ lọdọ ololufẹ rẹ baba kere wa ni o fọrọ rẹ lọ lori aileṣedede ti n bọ fira idakọlẹ arara ti ẹkọ sun lọ ọpẹ ẹyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kikun aya ti n lu pipi Malegba, owa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa pe mi de be
3: bazo olo ma jarogun aiso
4: Mo ki onile mo ki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikudiekude to wa le ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
5: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street
6: nilu Akure
4: phone number mi 08164122777
7: ki la mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki ago re ko le ma kan bi ago ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke ni waju ololufe re iru nkan bayi ko da o ma fa itiju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbe ra dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbe ra dada ma fi degula baba kere wa
5: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
7: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa oni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba erikeri ka la ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi bi so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero bani soro mi
4: 08164122777
7: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni orikerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a ipenija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa ninu moto ti a pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni penija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni
4: pe 1 6 4 1 2 2 7 7 7
7: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kaakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mo oogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọkunrin nikan ni ti ẹ ba ri ọlọmọbìnrin ni ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ
5: kan sí mi ní ilé iṣẹ wa tó wà ní Ifelodu Street off Continental Street Akure
4: Babangana baba kerewa phone number mi 08164122777 08164122777